se pasó, se da che yo vas y vas es que cana da mucho sat uli ne kai manzan la cor que paja kai cana was kai cana no che tum zulu ki oy allah aw ya padis baran ki zan la pulo pulo kurnu ki paha kai ha okay kasida zama granu

لائن ورته ورکو پخې نه لاندې چې ما ولیکل This cake is dedicated by RG Basitali Mulagore. Oh, abya ta di Basitali Mulaguri ladi Mulaguri di ay na di khwa chakam de byama. Aga sanga san orta wai kasa orta wai wai wai da di booti da sanga dira khasta da kana. Aga san wada sanga gundi ma chuda kro paghi ki chakam de ma orta yosu lainu na jur kril. Noon pra war kade di. No aya ta su sa wai chi aya da khasta di kana khasta na di ji. Laga ta su sanga wai chi daga ki ko sma pa khasta tri ki sara aya daga. Ma khu ta su tu wai kana. Si da daga ki daga color skin color bai mukamal. Apa di bandi ba da beladona cosmetics Pakistan uoma sal gira bai li kili. The Hidar Momand Hospital Dulasama Salgira Bilikili Apadi Bani by Dam Likili Chidaga Kik Khud The RG Basitali Mulaguri Letter of Nadeji Asu Tuluta The Belladonna Cosmetics Pakistan Uma Kaliza Dira Mubaraksha Now the Hidar Momand Hospital Daga Dulasama Kaliza Dira Mubaraksha Ji Now Ayatasu So Aiji Chidakik Daga Kami Tirikisar Ma Design Kam